0: Te o tere tai na tia runga i te marewa, e kumau ako te te o ki moiki runga i te rātio i te ara, e te ora i te i tai metika, e runga mātai meneti i pāti i te ora rua. Nore, kia ora ni kia koe?
1: Ah, kia ora nei, kia ora katoa tātou.
0: Pe o tō tere e anume koe te pumum?
1: Ah, mita
0: ki, te ngai kino ora, e anu. E anua. E au ki, ngoro poen, e te ara, ako te Vanuatu Language Week. Te ngai kino, a tau ki te. Rātio i te ara. Nuri, ko teke mo ki tō tāo a mea. Ea, tō tāo a bose kukone i te kitume ki tāo e ki kimi tāo te ta e rāwanga ki a korongo mai te tangata e.
1: Ha,
0: eru, koe? Eru, nē, tāo. Nuri, e te tangata, eru, ngon maru, meneti pāti i te ora rua.

Watu le fiona le pule ile por kalambe por vaso tio no tua ye le tio mama na ola le tato frequency sa mo ye na mo wa ile tato wa inga sa mo tato fa sa longa ya so uma ma so uma ola le tato to tua no no inga ai sa no ine ya ala ki ile tio va ngale so vo i mo ui tua ma le pata ma si umu mo sa fata ya pe te saunia for sounding alo tu nei ya la yang yang ya nei sa molta to frequency tono fale tono ofisa tono ta vale ya le la wa nga il ta tu tom fainga ya pe foi la nei ta yao fa malo to ile tu um fa te tu fa for mai ya e o fo lo fa to i sunga fa feringa u malava malato fa tu ta lo fa lava malo so fo fa tai mo la to nga nga ta lo o le tapo inga le nga te le nei tu tu tu si u malava tono a inga o mauta lo tau si ai o tau mahaloro sa ifua. Ia o mahaloro sa ila tunu mani whanau, mana tu leo am tali fi au mga alu ingono ni yaso. Pa mahaloro atu mwha minu ia tu le am tangalo le yaso fau ila tunu. Por kalamele leo le ata lo tai au, ia anga iu tata ulu tala lo tau su ingono tupe, fa mni anga wa sa ifua, o tala mena tupu lo langi ni yaso. Si ia tale valu na ole le teimi o tatu utal fau, ia o teo fualo fatu ai, tono Wellington ni usila atoa. So se va ngol lo lang yo mo mi tatu fa sa lo ngol malo so ifua ya waso ta itasi if su su ya ya lang ona this time yo mo malo si this time fa lo tuale tu sa vol malo ya na malo lu wa lam tango leva ya so le wa ta fa lo ngol tu ni ta ya wa ma ta nei swinga wa ta ma fa fa na ma ya ta si ya a lu ya tele a ona fa na lu ni ya so ma nga lu nga na tu sa nga lu e disi fo ima ya inga ya tele tu ta tu proclami e famnu ya tu ya milia alfa formai sunga fa fo wina ya mese pali sunga live mer bien algo ni ya so rfio ngo tialo sunga tala le lei pou tasi fa pe ma fo e ya lo tele tu sunga simion na suena ya sunga pasta tau tua lo tele tu lo sunga fa vien ngai fa pe profiti e to ai ya ma lo se fo nuya por kalame nei ole atel tai au leu am talia ia alo fitele atu por kalame na toi so atu le pese sang one ia ole se e mai leo tatou le talo le tau good morning talo falava tau tua le nei si ufong le leo mua talo faa.

0: sona le ai la to to sia tu la fol na ma wa mai me yo papia
1: yeah
0: tele vi ga tu nga la va pe ya o wi nga ye fa i papia ye fa fo o i pa fi mo i pa
1: va pe ele ti yo la ata wa misa ma le lo to nga tasi pe atu fatas ya wa re sa o le ya le fe ta i tolu fatu. Yeah, I learned one now. Lato Toto is that all you beat? Lang Wang. I've seen it to be a little bit of my Lang Wang.
0: Jay Lord, not in a mole, so Nalato, let's all for you to level. I'll have aye for ye to tell you, ya old little
1: tight. I will finish all it.
0: The movies are more like, yes, so yeah, I don't see. Ole atu nuleo a fo yo tu pai. Ole alu la to fala u lor tem ni u mafatia nei u mato lia tasi nei u fala ngol ngol tama a inge turisi.
1: Ee.
0: Sa usanga te nei luas full million na turisi na fel u leo tu pai.
1: Ya.
0: Mato lia tu pai. Ese ase a fo iso no intangata. Ona e tango tai a hotels ma. A ola tangata. E mato e te tele la to tu pe fa alu I e ta fao. La la ua pa u mawala lo atu risi o tu pai. Talu ele tau ale fai. Wale wenta fana ilo keti ya. O lala ufelfufuanga, o tangata nuu o tupai. Alata uvatua ni malo se to atolu e fana nofo ni hotels. E manuia I maia il famani yanga lea e maua turisi e tolu na evatua. Alvata ta inga e mfana o atu tolu wafe mo na tupu tala australia le value o se mea ai o potu e nofo e matafaoi. Yo ringa hafa peo te evatua uto ma mari o oe ma jiri. Ya e mau ele u fa manu yanga.
1: Eh.
0: Ona tsam fainga le tunu se tsa ba tsung tsanga tsa tsalu ai wa pa u la lo tsanga tsa sias.
1: Mm.
0: Ya ona le tu la ngol tsa u le tsa u le mine ya no le la volo fa nga solo. Ya ite tsunu nga fa pe ai e. E va ve uma. Ya le yo le fa I fa ya. U tsile o va ye tu si pa mu e ma sana sa u la tsa fa la u lo ya stofi e pa u pensin lo ngai le wole pa u pe. O la se tala la tamayo el pensin ni tasio e
1: mau. Tu tala lua sene e la
0: sa. Tu tala lunga.
1: Tu tala lunga. Ya. Le Iva Lima.
0: E le Iva Lima.
1: Ya tau fiolo lo le Iva.
0: Iva Lima tas. Ya tau mofi.
1: Ya tau mofi. Iva tas.
0: Ya tau oso ya sa tala lima sfuru tau el pensin.
1: Sa oso le.
0: Tala fa sfuru ya ni temi u esel me utatu ye ni.
1: E pa wan fa malati foile le. E foile le le tau tala ni el pensin. Ya. E tua ia ia pe yona ta ua ele. Ni vaya se tua ia ia ia se to ino kalolo. Ia hotele, ah. Ia amale ta ua. Ia almele, ia ua hoa ime fo ele fa ia inga tua ia meo ia kalolo. Ia wale ini pasi se tomiti ia wale pasi. Ua tua ia ia kalolo meo ta uta ala ifuanga ano le ta ua.
0: Ai te ilo ufa alongo tu isa mo wala utatala leva noa ita ili maketi ili ita I ele ewi le ta uta to the market fili le sa ta le
1: fili market
0: ya malfreya ya ola la u fa mai wata tala la no wa sa ta u fi pasi se fa le
1: ya
0: ole ma se pasi u to ya ri ta chela de tu pasi u ta ta ta u mali ta sa va vali pe u taxi u ta to e po el pas wala wo lo ave pas ta ta ta al pensin
1: ya
0: sto ti so ye fo ela to pasi a wa afi wa I pasi e to man tu al te mi ta sa mo
1: ya
0: e alu pasi il marketi fungalei, saul marketi le itai, to e alu, uta ta milo milo ia pia su e pasas. Ta mina ila li tasi, ol tala le maumai, ne to e fio in pasi papiena. A e fia alu se pasi alu kot fungalei ipu elau pasi. Tau la fo poto a pasi, ya leana saul ni itai tuta alfo upeo na mai pepa al malo, len fa la ulo amai, le fa itau to tele. Ya, na uota li ala si, ia altu lango pasese. Ya, ule la vae la ufa ita vae le pasi ma teksi, ya. Tengo tal pensini ma tsua unitai.
1: Malo. Ya lela tanta tu pese.
0: Malaya.
1: Ya by for late time fa talova tu le sungo le fa fingaingo pasta matamua pali I anai fresa. Man we are lovely late ayo fa fta ite le lava le mafu tamai. Ya. O si anava. Ya man we are lovely late ayo. Ya pese ne olova tu imo ila tu ya fia fia.

0: la tour zone development for here a felici on our lele ausia or training and for you on a back yeah lea laina na le yenishi I olo ye or faisi level or some failure too long and as soon as you are John Sam John yeah or say tassi for you fai masuyo sa mua I tamo inga I aso mwai. Ia, peo si tama lava na tulovo yon na tu taulangi. Ia, olo tamo faya, ma ifo ite me fso tai mai ai, I tulang pene vien tamiti ne nisila e inkanesi e. E faila fileti, ai watu tamo ilalo sa mua, ia, ole lau faifo yesi yuso, ole lavea, oi nei. Ya ebu mua fa mo mo ta mitile me ona e ono mo wa se nga luenga masiru mana ya pele la kapi yuni mala kapi liki ya ne wa matanta sa dum soka ai e per tu langa na fa nga ta ya na fa yo na na wa o nga la fa ya ta mu sanga felit ya e umalo bo ya felit wa o nga ya umafu e de pe hoteli ni ta u vanga bo ye atia e ima malava se le ni Tu no ta longa no pe wa kinet. Ya martele au sta longa yele o faina faia sa mo no le sele ne. Ya. E fa noi. Ya a fola la kpi. Ah, yele feta tu te na man ne ta ya. Ya. Ya la usa un ni so mai wa a de ese un mal malo sa martele la tu lango lango la kpi sa mo. Ya. Uno tu langa fo ya o fa po ki ki lo o lo a fi fo ile ta. Ya. Ala utero peale o e folta to lo capir Commonwealth Games ah
1: ya e peale o vo e le o folta to o te to fitu ya ai ole vanga wo fa facilia ya mo ile sound nga pe na o nga e umalo afilitia o nga vo ile le sound B sound C ma le sound A ya ona umma vo ile o afilit ai pe yo le te mai tau ina mo mana tua ta si le ava nga sa so so ani e au tama mo sa mo ya sola O talonga fo ia le faka sa o talvo a pisifo a pisai ah pe tasina vanga sa pisa tule ia mai ia le telefo ia le ia talonga afileti ia isa mo ia sola ia ai ona ai wa wanga il totero ta mo te fa mo mo me o social media ia ai fa tu tu na ile ta mo ia wa ia wa le na matalom tu vuel vaso ne fa me tu vue na tele lo pe internet mo ti sa sa wa isa mo fa pe so fe siria le pp wa le pp vu isa sa tanga ta sa ta mo e I ye tu nga sa sa wa ah ia ai pe tu langa na I pe na ye
0: sa olo fam ta langa tu langa na o ta longa le fa casa au ta vo ah
1: ia
0: sa ye fu da male sa ye fu da ma fe le ti sa sponsor la fumeni ele ma fai na mai ia se company o laia afia ele soi fo maloloina o mai avea ma major sponsor o ni talonga ele o tu tu sa na ya o ave se nila ya ma fa pena tu ila va ma feleti sa mo o mela le te minni a ye ata mi sa mo o le sa wa tina ela na tale ni te mo I Australia New Zealand America
1: ya
0: a ele o ma palona piki e atununa
1: No,
0: represent samo otamicho leto le ni fafu ole a onga fafu ola to ma tua fu gato to mia na to tupe coleni ya le voto vai tu esel mana inga mana yo tam fainga sa moile la to afu ya a persisting a mufa on a full time
1: ya
0: le fati no ngal pa la meli samo ya olo maua ya se le ni fo ya la to olo ya olo ye to to kalapuda Ya ma le fuwa matana tele se le ni tu watu ye tu tonu e so so ni ya le ala wata li mai mo wo pine au pine au lo pine wa ya ma e una di pa pe mai yo ta longa sa mo le la ye yo si singa me ma ele tu la kapile tu sta

Tui fata alo fata alo fata bubunga o tala fau mai le si ufonga le lamua mole nei tae ao. Ua fata sala ina se tina au kilani e to ono le whanau. I masina e balu e fata nofo vaava ai ai ilona ainga. Ona e tu samale se lau iwa se fulu afe tala se tupe. Na ia maua mole Working for Families Tax Credits. Po fata manianga mo ainga yei tamaiti. Aena ta uele ufisau tupe maua e le o se tupe anga vaa iai le tina. Olo iai manisi fata sala nga fata upopo mo le tina. Sa tu la ilu mo lfa msinonga fa ito malo manu kau. Ma iyo yona mo liang o le tau fa sise ila funga. Na fa alia le tina. Sa iye ilu alava ile tatau na ya mawaina le atupi. Peitae. Na iya fa onga aina e tatong ye ya na pili. Ma le tau singa olu na ainga yaso taitasi. Peitae. Na fa alia ise li ipote le ufisa fe malanga inga. Sa iye malanga le tina ya tunu uifafo. Sa tele ina malanga malo na ainga. Pe fa alua sefulu. Ile vao le lua afe sefulu lima. Malelua fe lua fa. Na fa li fa mo mungo lo fiso la funga. Na fa ipo ipo le tina ile tau sanga ilua fe sfultasi. Ma eto ono la la fa na umalo na to alua. Ile tau sanga ilua fe sfululima. Na vala a waile tina ile inland revenue. O yo se matua e nofo to otasi. Sa fa li a fo ifa mo mungo sa tau limaina. Ma fa atumo le tina se pepa yang va a itau sanga te itasi. Ma fa atumo e fa apia ile ini tupe mawalo na to alua. Na ta uwele tina. Na ia faa ngā ina le atupe fso soa nei lo na ainga, ma faa malie e mea faa lea nganuu a lo na ainga peitae. Na sauno faa masino Luke Radich. O le lua se fulu malanga le tina ama lo na ainga ia tono ui fafo, I totono tau sangai valu, wa tau mai ei sa tu langa le lei lava la tau mata au putau tupe. O le taimi nei, wa mata ona toi totongia le tina ali ta itolu se lau ile vai yaso ile inland revenue. Ono ole tusa mole se lau iwa se fulu afetala na ia mawaina a ilea nga vaa iai. Wapasia e vea matu la fono, le suinga pito te leo tu la fono mo la au malolosi po fana, ma o se suinga pito te le talo mai le silia, ma le fa se fulu tau sanga ua tua nai, sa ioi fa atasi le National ma le Act, e to e tusile tu la fono le Arms Act, o se vaenga o la lato mani lienga, o le fainga maloso fa atasi, na sa unole minister lango lango fa msinonga Nicole McKee, o nei suinga, o le afa alile yele saunga le mo le atuna u lau tele, ta o fio fie leo o ofa, Nei lima o le ausolito la fono e ua whaafaingofie fo imo tangatai o mia lei sene o fana o na usta ia le tu la fono tali tonu ina ma whaalo alungia le tu la fono. O tele suinga ma teo teunga ua whaiei le tu la fono talo na amatatapena ina. Sa whaia talo e neise sai fana automatic po semi-automatics whapei ma tu la fono fomo fana sa amata whaamamaluina na ua mai ale o sifainga whaatelo lisi ili aso sfululima o mati ili luafi sfuluiva. E langulango ina ili leipal tu la fono o fana Masa ngā lulue maisi vai ngā wha upwhai, ina I tāla whia ngai māo ngā le pili, pio na sauno Dan Ken Webb o le leipa, pei tae, ele o iyo e lava la lātou vai ngā wha upwhai, ile ave se ngā leo leo mai le pule wha tonu tonu, mana I tā wai, o se ngā yo inga e winga e se foi. A ye lava la lātou tali tonunga, o leo leo le la lai tāla whia ngai le lei, o na wa awa aia le wha ao ngā ngā whana, na sauno Webb. Wa whaalongo te lele minister lango lango, ele call for, le whaalapotopotonga le fina o mōtanga te umia ina lai sene o whana, ma o se whaalapotopotonga, sa la talata te le iai, le tama ita e minister lango lango whaamsinonga, o le te leo ia suinga, o le amata whaamamaluina, ele aso luas fulltolo se tema. Wa pasia e vea matu la fono, le swinga tele ile awala e faatu la ngai livi, po aso malo lo falfa inga luenga, pe ona yele filfili ngal pale mene, ile afi afi ole aso lulu. O le tu la fono le Holidays Act lo afe male tolu, wa faalea o ngai na nei, ma usui tu la ngai isi tu la fono fo, le Employment Leave Bill, ina wa pasia ilo na faitau ma muli muli. Na sauno le minister, mo le saunga le mo mamata uputau I falfa inga luenga, Brooke Van Velden, Wa leva na tatawana suia se tasile neo tu la fono pito lave lave.

Ile tu langa tau inga alwenga. Olona winga o livi po asomalo lo faal tau sanga maa somai. Ole ale choi faaputuina o ni asomai po ni livi. Ai ole asuia I e tu la. Ai e ni tu la faapopo mani I tu la o ni ngā alwenga faavaitaimi. Ole ale choi faawa wina o ni livi faale tau sanga po o ni asomai. Ai ole atu tonge falefai ngā alwenga le sefululua te simali lima pasene o ni tau I mō livi mō ia I tu la. O falefai ngā alwenga umalava. E au fie matangata e ngā lulu e whaavaitaimi po casual workers. O le amafai o na maua aso malolo whaalutau sanga, aso mai, aso malolo o na ole mali o se tasi o le ainga, ma aso malolo o na o sawanga I tuton o le ainga, mai lava ile aso mua mua e amatai o na fai ngā menga. E mafai fo I e tangata fai ngā luenga o na talo sanga I whaaliliu I tupe, leo o atu I le lua lima pasene, o le au whainga o alato wa somalo lo whaatau sanga, na whaaputu I tau sanga tai tasi. Na saunua Van Velden, wa ave isea I lea pili po le tula fono, le whaane nefu I le vā o I tula aso mawai aso, ma ua taa ua tele le pasi o le tula fono, mo falafai ngā luenga I tutono ni usila. E lua sful fama sina le umi, Watu watu pisi nisi male au fai tutongi e tapena I mone I suinga. Le aie I fo isi isi tau sanga faa popo. Pe amata faa mamalu lito la fono. Ina ia mafayana faa fo waitu utu unga o livi. I maali lienga mo ngā luenga tangata fai ngā luenga. Pe ona sao nole minister. E tu saimali ipoti ale Radio New Zealand. Ua fina ngalo le pulenu o apa hat ina ia fa'o ngale malai tutu I Trentham e fawaini fale ele tasi se fo ngā fale. O le malai tutu I Trentham e fitu I ai malai o le atapunia o se fuafanga ina ia fa'atao lao lai pisi nisi. O solo fanua tutu u pina fa'a silsila ina ile asolua. Nisaunua le pulenu u Perry C. E mafayo na aveo se avanoe fa'atao lao lai lea ai. E pule lava le fa'a lapo tupoto ngō malai fa yeitu ngā solo fanua po ame fa'o ngā iai alato malai pichai. O se avanua le leimo a pahant pe awhai o le a tāpunia o le malai tutu I Trentham. Sa avea masitasi o nōfuanga po mata angai tō sina tele I tanga tei a pahant pe o na sao nō le pule nuu na ia whaalia fo'i. O le alangona lavalo na fia fia pe awhai e yeni fale whao popoi a pahant. Sa pitu tele fo ila lato fwe numero o tanga tei whaatawa lato fale mua mua ma o se tasi o mafua anga o na ua matala le avanua e fai ei fale e le tasi se fo ngā fale le a ai ma yei fo ilo lato utali tonunga o le a faa awau pia. E susama le to'lua fe fitsa lau tupulanga talavou e eia a fianga I le fatu o manu anga fa ape mamana o nga fa apitoa o isi tulanga fa le tonu. O na iono le to e maua la to benefiti su e ngā luenga ma e lata I le fitsu se fulu pasene o ia tupulanga e eia a fianga tau I le mafau fau. Na fa alau ilo ili minista mo anga fiso ta I Louise Abstin fo inumero fa amau mawina I le asolulu ma ia saunu ai. O eo lo utau sia ili benefiti mo tangata sa ili ngā luenga e eia a fianga o soifua maluloina Peo na taa ua, oe ele mafayo na fai ngā luenga, e te tau na faa wauni a oa onga, pe taa pena fo imoni ngā luenga ele lumanae, pe taa na faa liarvae ngā faa upfaya le green. Ole a tili faa titele ina ia a fianga ole maa fau fau o tupulanga tala vau, ma olo la tau tali tonunga, ele te tau na o fia I ia tupulanga, ele fofanga I ave ese ai, ma ele benefiti mo tanga tasu e ngā luenga. Ole maa sina o novema lua afelu ono, ole a faa muta, pe ave ese ai ele maa lole benefiti su e ngā luenga. Mai tupulanga e ta isifulu valo, ma le ta isifulu iwa tau sanga le maa tutua, pe a fai isilia ma le ta iono sifulu li maa feta la, tupe maua ao la tau maa tua, ma ta ue faa pia, o le auna ia I la tau isa ili ni a la tau ngā luenga, o ke topo le tau sanga taluai, pe tu sama le faa fe tolu se lau tupulanga talavou, na lea nga vaa mo le benefiti. Ele Pasifika mafafato ni usila, eto otolu sifulu tasi faipule tamaita ima yato moto sifulu faa Pasifika. Olo awa isifono peo na tali malu ele pale meneo ni usila, ma olo ufaa autu, ifainga fai unga masuinga, olo oa afia ele Pasifika. Olo ufaa awa upeo na fia ngai malu ele Pasifika mfafita hauli, olo otao tau mea ya vano ole to otele o tamaita I, efia ulu fale ato I upu fai ole malu. Ole fitu tasi male fitu pasene o faipule uma, ele Oceania, ole itu pāo tamai tai. Fātusa tusa ile lua fitu te simaleono pasene ile lalolangi. Ole asia singa ia faipule Wellingtone o toi faamanato ile sotanga o loo fisota ia ile Pasifika na maole avanoa Porto Williams o se tasi na vya mua mua ma faipule Pasifika ile motu isaute mole pale meneo ni usila. Na sauno ai ile fata singa o le faopopoina o le numero tamai tai faipule Pasifika e tatono pale mene ele fa

0: mau paolo ai tulou le masina mo alo fa petu fu e ye mana tuore nga alto la vesini manetia mo era me ali no chelo te mi ma tu ya ana fa mana tu ma je uso ia le tu langa i atato tama ye mana tu ma nga pena wa ta uo le langa i te wa e maolo pa au le ainga ni lo nga nga
1: yo tala na le stala tala sta mochevi e le lata o tu ai o se men tu pu ai ya ma lo la ma le fa tu tane am ta va le ngola wala e le va ya tu ni si fo fo nga ma o ta tu ni poli lua e o no sui kilomita o ta va le i no fo nga le ya o
0: ya o nga a
1: tolu sfuru kilomita le tu la na
0: na ya
1: o se tu la nga le nei tele ya ya o le la va e mai ta wina le sa nga le mu na ya o nga ta tu wa se ha tu pu ni fa la ve mai le ta ta wona tu
0: Yeah.
1: Yo tell me o my ya onga ya tsai ya ma le fiafi ta to wa ta vale lava lava la one side.
0: Na to.
1: Eh this tell me what tell o tell me ma to ma la u fa na ta vale. O te ki way passi ya.
0: Yeah.
1: Never mene o silia lo ta. Ala me te ki way ai passi. Ora ta na e funa u fa ya ya la matanga ile o te silia mala. Ya to va. Ta na ta la to mo le passi. Ola yo e la to appointment. Pola yo tuli le train, pola yo tuli te mfinga lwe nga utato, na utato watatu fatau, te utele yo tuli se taimi.
0: Uwisi ya taimi utaya, omu taimi. Yoi,
1: wei taimi vo iye, pola yo meuti yo memti yo mwati fatau. Ya mtoli ya la tiba ili pasi ila tu, la fiesa utol. Le pisi ya la wala, mta emoti leo usaipi ya buwane. Ya taita ya, ole pasi, ole ave pasi, ole tangatu fenga lwe.
0: Ya.
1: Ute langona la pasi, tu afia fia.
0: Sa onile.
1: Ovo, lafue tulilo na taimi. Ya mafaina oa tulu nofuanga pike ispasi, siya fitau male taimi waafa ya ngavoi, pe tuwai, ono mafuanga, yele fia fia fote pasi se.
0: Sa onile.
1: Ya peye mane, fue lafue noa namo tato, olayo e, tafa fao, pe oe fatau, pe ele o tulturia le taimi.
0: Ya.
1: Ya tu wava noe na ipasi, ya mafaio na,
0: Nah.
1: No, I pass the picky night and at La Olia Onga, Fangalwenga, I'm talking to the appointments, never pena.
0: I power alone, I love it to me, man, yeah, it's out of the year, too long for pena. I power alone, I love it. Tofu and I'm an ear by a little passy umma. Yeah, then for the lower emo, they let you to a tavern. I like picky, passy, yeah, passes for the fatal pass. A town of I my ear. Ave pasi ya ta itale jo pefa e mo tuna ta mori e mo moyo wal mele ta te mo so oi o te mo so oi foi no na e mo a lumalo no na e mo a alu lo ta va
1: ya ta ai le lo pole va e mel ta va le lui va pio ta ma ya ta le mo mo e luma e a te lo ai alu al ta va le pa pa e mo mo sa sa ma u te lo e lo pole u lui lo ta va le le ma po
0: va mo le ave pasi
1: Yeah, it's a lot of us for waffle to pay for your family tax. Na ya there. Yeah, or the wing on the tala. Naya inga ye maulalo le to pay more.
0: Yeah.
1: El alfa manu yangamel malo if so soni ina matua ya. La ye fa na ulalo for valuta usanga matua.
0: Yeah, mo.
1: Yeah, le lana mawestina le to pay pay a malese. La we've us for waffle. Yeah, le lawa aule ule me life fight. I watch our Sangatina, Latino, no for Messian Panga, I did all I know for Taman or Fandi.
0: Oh, sold.
1: Yale laufasala, a value a peonuma sinalella, no for Vayero nine, or a killer for Puy Puy.
0: You are pretty civilian number one, yeah, two years.